0: mundu na mahamise tu.
1: Bonono, maku usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio uri yole yole. Radare dekele, tasu rejare datum. Radare dekele, lakfawi ni ruhung. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo. Radare deke, esom navu gururu, masalo jolo.
2: Raja, eso vi yo lo. Eh, Ruru Mazalo, se ume, se me no sé. Munana, munelim. Luna, luna, luna, da, ewe, alwatene. Nabe yo lo le, tu chichikayo, pichon nabe yo lo yo. No, no, de, puñanda, ne, mundene mbase, ye, butal sarako wizo, e jacane. E willi soon, en ora dangerajo, uriola. Maya de semi rossi elabole yo sono sera ko azire de somande yo do yo na su dum ofe na ka karo kok demle to ka ken nele ne koro e ge sono gas ke ken na no dema no dema gas bazile de bazu ko si ma bole ta ka be ma se e vala e vala e vala e vala e akpe ma akpe ma akpe ma akpe ma alo ate talo talo rere oriol chindan mele
3: Je suis un peu plus de temps. So was me a western donate that already to me will send that. Clam up very royal that so he resides in Dalit, and it was in the news and Brennus and Dio. When's about we?
2: Mbo, the business of the news, never any Sunday. Do a genus repelic, take a red on as me, take a red barna, Cabecuno. No ya, take a red barna, Cuyoto, the loop. Ma, Mongo, Momo, Momo, Momo, Tam, Jenny, he is sweet. Je suis un peu plus de temps. Ya ngwe lende lipchongo radio chine
3: Lidi mudanga bu ñu adda li di re da rek di sam lak mon laké ka ko ba ka ko ya xaraw dumi da ya bëgg industrie dumi da ba balak duma ba dumi da yo ti be do sunda ma da rek ribe sunda man ru ko sunda te ve de pen ni si c'est pour sunda du ko yole du ko
2: ya
3: ereke ya sera sera den ou non sera pala pala pala non c'est pas ko pala pala pala sera ko sen men pe dem bo ne pre sunda o ko bo na ko yo parce ba bo da rek yo don la ma pe sen don da pair du sunda me ne ko yole ran sera de ou le na sera bo de so ko ne ya dem bo mi ya de samla na o ko bo ba ran rewo da fuk da rewo sen don dam dum ne ba wi ko na dam bo ne ba wi sen ya pe ru sunda don bo gbe ru be ya po dina sa bana e black ne da da de kel de ka kuptu ne de ji nu da bi ko po sunda don ba dum na sakene bo yode
2: Pas tom sa kebo yode ese mandalo yodo yoro momo jom na to vo num da e nyende ke ngoya mpasa haro harau to bore de first da haim ngoka haim le ye ngwe nyende ke lak to me tal de lila bata mun no kama na ke ngbakozo uta tal nten kama nga eliye edale ya na le ya na tsuyo enose ehezo pem fonga pem e paso ne hai mbola bna ye ka abuyo sono oki akele haimba fodal e pas ne hai ke fe o lele de role e haile wrong lele bi obo do manyin de ke black ele ye e gani si eta ni si yo wrong lele ne bu pare bu de le mazena ye bna no mo da ge mo na da de de africa age tanyung de na bene fo gbo ba de yo ne pokpoli palle se betel mazena se pokpoli dama ele be bu ge de nam bu da se pokpoli le lumda pokpolu lumda te ka agom res da ge pa ja ge to su
3: da su ge da su ge
2: mba ba ba de su to na se royo baba ro be yu bere re ya we bu de ne bu hon ro bu hon e si e pe na sake agom sake se ba ko ba te de to go te to ne mbo ge de nam ne ndu yo da ro pas bu ge de nam yo na se alwato da la zor bo azam baz ba hayo so ja yo ya mba ba hayo de cochodo en payajo ni no monzo hera base le montozo mo base es
3: ma canzone anda ya
2: membro pore de cafuao dalalo atumbio nana base es bañeno cochodo pas pro ya bañino soja ele yadin le la yele samla harau polo baro soja ngo ko da kakaka samla ko pa pogom pro le po en blezo blezo ele ye bu kasu bu ezu no ne bu ken nase ba we en nase ma hai sam la ro ne ma ma hai o ne pe chaki menor ro ba bu bu zo ne ye man dang na ye bu kasu ba ze ba ta na te o si ye njo nzo bu da bu bu zo ne bu sin ne mon ro ba tin te yo ma ro men de ha ro ya to na sin ze ma ha yo se men be de yo pe ka jo men de ku du de ne bu ke ya we mbo bu ga de ne mpe ele pa pa zire de wai hodo
3: We are going to be able to do this. Le blaba Canada ya Côte d'Ivoire ya Benin d'Ambio blaba on machine ko ze ni claque yo donc bo zimbol patron mon nine pour kan mon pa wile e bes ko on ni on Canada ya
2: zi mahayo tomate ne pro ne manda to se go we ko yo ya mangba ko ne mendezi manso tetulet ka mul membede yo da buozo palazo ze kako ya num kako no mole ne ngu ko buzo kusne to na sele pasu
3: pasu balo yem pasu balo yem
2: bebe kon na cheto
3: mbuyeto na du le bo ne ngwen haya ne ni bes ne ze palazo pal pa kwad par bash dan palazo yo asana de bara elen jono da tuk da yo jenay welo bo an pase bo an dulat number was wasna Donc bose po hen pi da ande de tuma na na de aje da am passé boule pas d'avoir ni ça de qui ancien adre qui yo ta da fik da jine le bose di peul ne tan la pas passé blam ta ja to go nyodo fo nya singbe o ni o comme no o lo no boule papa se nyale o da z boule te d'afrique bise goule sindane yeze te gem ridi symbole ra dumera sa dan bay peul la dumé sera bredda duma onir lake ti bezul sinda de bezrone nyam ti bezul sina te da jayne bezul sinda yes te da jet ke ke ngla dania li dum da wat ko halo ni bibia baro badru be pad ko passe sinda pada habe numu enni dun dun ko bande te da dum da biwoki bibes bibla mbodum no zambole te da afrik da te da monaib zebul sinda yes te da ubun gom mo na bëgg jéttu wé ñu bëss ngul té daay mal fa ci ngul lepp kéet na wé bu téw ya pas tu ñu mo na ba wé bu su ñu dikki ko yo bi ñu us nda
2: aha to ko do ndo ma ba da tul ñu mo to bu do bu su bu o zorro yo bu su na gba gba si yéduli ñu mo sir boore de ñu mo su sona aba aba evezo no no bu kay wu na jéttu ke kumna yare de afrika ageta nyung de namba se pa nya bana na balak ne ha pa pus ne puwe pus ne bu yi ha enio no no mone de de haramba pa pus ne pa pus ne ba so no ba lo ngoro ba so na jare da ro pas de tet da ra tasri wu
3: abe de muwe bu tone dinele bu gan jare jare bu jangu jindu ngu jale re yo pos pos he pu da go de jet da za kiya pois mo bonda que estás aqui sobre tudo mal lula de ham daria tudo pode tudo no mundo bem passando já zambol pouco pouco yim beida no bom jeito não está aqui eu depois eu chalava de onde é jari o kusinda da África o kusinda depois não vai ganhar um pouco fora já zambol está zambol pode tudo no mundo pode sene já um pouco pouco não ne pode um com poe he ne poe jeito não gasta pouco que tá por dentro do kusinda outro zambol outro mais ridículo bëre dara da bu dakk de bu dakk ne samba gbela bo bu cayim bo de ci ne gbelum da ya bu dakk bu gbel dikke mba jaz panaz tu vunim ndon do e zum da ze hi afrika la jan la zambole po chone te de enio tadiol sndale po zambole pultan politik de demie e wesna kisna kru zolam ne ke sene zambol mbozo paru paru zbala ke ya pala bu pem pata ke ne zbuke politik do mi odu ke pata ke ne bo go du yem pas pas ne ya akpale ya akpalo le ba go ku bala kan do mi ndoze politik da ya ko lam do mi don de do namba fo yes bu yo da
2: mana da e o do mbu yo bu bu lo si e jare bu se ne pre ne sen da da kas politik do m da kas e na do m ele ndu te gen politik do m ne te ken ke zo ge e jare yo bo zo se po do ne ba la bu ne to mi ne bu se bu se na e jare da bi ne bu se bu se na
3: sa
2: te da bi ne ba we le we be da
3: mbe ñu ndugo mi ngol ngong se ngel politik yi zumbo le ci ndul du habiye ya ndul ndu lak du ne men la ke on ze da la mbo we le on ci la ke ya la bi yo
2: ella na bu chobato se ella ba ne bu kale bo bu yo ye ndoma se malako bu ne bozo se la bo ye mbazar ro ne putala puta dende yo putala no go sa e dem bazu yo ko ne rudu ni si ele ri ya ro e ta tu bu bi dine paise tinya ban ro mu tom dine singne ye ru na le maza na ro yo tu nyot nde de sa re do lo na da ya re do hom da sa sa ne de lo zo sa de nam bo zi bu ro ma de ndu le sa re ne do mi yo e ye wele nya we nda bo zi ne de tu tu yo nyot na ende karkaba ya babo we munde hong da ya munde malis da yo ne e bozo ele babo zo ne palis me de ba tas me ke do ne e bozo ne ene do deu ele ro ye e we wili su radio ba ne television ba ne pdene e calor ro e zi chronique de la semaine yo bo bolu pdene ba ro bo da ne papa se ne be de me bta bo kulu bo da ne e pas ne ene re bo yo yo gar don te e wili su radio ya e yak press wa e da ye le calor we le calor sak yo leto e jolo de e won le to tam ya we ne biashara ñi mburu buzuru hi biyo yo mandana sna te yo
3: ya ndum ndo so ndum bulu tma zum bulu ale de tum no da zum bo hi afrika en ni base ngbetna ne rusar sa zum bulu po zum bulu po tondo mbabon pa di yo ni sti yo tme po don secteur privé mbabon pa di yo pa da so bo yo to bo zo ko paro be ba dum da ne barak na bo yo pa bo zo be de pa bo zo be de la to be de ne ba sna
2: pa we
3: kone de ta ba e mo ma zo bole mbole mbo pul tuk yo do bo zo klab yo yo e ge mo ma zo bole patrono no se mbla bu ne le visa aha le le o no yo de ne dem cha le da be visa da
2: Suma
3: mas in the Kunabere Dangla Momo Mondo Raja Mombose Zodia. Aha. Don't put us in bullet, eh, undo dio or the base in bullet, Kakabi tenga, on lacking, on the Lossi, Africa, and Betty Dingam, Bangu Tuguda. That's what the Pideo Visa do not do.
2: Nando, the Gilnaka,
3: the Dena, or Dio, Epsal, a labor at the He, the Kumudaya, Papa the Gangabozone, Pisapisan Bohol Tunosi. Pale dong ba Africa bonga e bisu ko tu da ne ela kako e je ya ko ne bisu reyim
2: ele no ye te ke ba Africa bonga ko tu da bolo ro se tu go ba tu bonga ka ja sa kali tu
3: kali e bisu ali yim
2: e bisu ali yim ba e wo kina bolo na batang lu to li ya pip kan ke che yo pe we che tu ko ru se e da la no ya no se bizango ko dom da ya we la pale e mbu biashara Africa e ke boba la beo wiru Ido goes on by sorry, ne bawe en ya bana. Tell vima. Tadinel bosso srifi. Those bosso srukulu is a bosso srukuida and bansio, narad role, dinyabana. But the maya didn't they won't be your no mom. Tell en one no good you edula. Ndakwe, willing in cafentea, no mom, ndakwe, so never meet and willing in kissy. Ngoni ya ya, nabadalus no good you lune, passenan. Gudung Lulu, Rinabaneo, Rindesi, Nakateo, Nyotrinan down, Gadeo, but that the Lona Tune, Essenang, who was an Essenang Ronnie, Brenesunda, Yole, Biashara Africa, but they was a Zeman de Odio, who do we in a good day, Chilewi, Elevenele, Burundi, the Danese Natuya, but say, and Abe, Rurama Hangia, as a lawyer, the San Cobolus, Elevale. Wero bio yo elabomborone e kona teo ne teo kone ke hezo bitine yo disame disse o soro ase eni se webda ne efing dede sasa mbaba dene patne pai e jaya nyum dena mba paguya na pokone pochone palese betele maase yo se e kabalo momo ni se webo yo ne na ndupo yo dayo ndupo bola baro betta kesta pada tal ne bol bo sobo yo pada husta kesa ne pichombo Nebusana, ne Africa role, bias Africa, Africa was and got us. Paganum, do, boom, do, Semenge Africa bo. But I to say, Africa boil, when modo, momo, prefer you, la vale manja. Though, Montoma, the dead morphin organ, do, the Mlaracas and the Botose, premium, the Samson Coconia call. George, let's see by way at the Casando. No, Bazi, Babarro, Balaclato, Balaclao, Babarro, but Doc Bugo, Casando, the Casando. Now we know Zunyan de Te.
3: Bon, Male, Bon, and took a Catholic.
2: Catholic
3: can be a Nazo Cacala, and
2: your
3: Catholic, quite a good lab, can visit the deep two. Il gudi timbio pochone mzungu kuzikuti kotini pladumeni dale pos nyonade nyonade zmaya nige mbozungu sinate na karan ezmanja nja nje vizu dota nambo black viru mpulat ngwen viru ko mbozo mbozo soze kwa gbun ne igemle ezmaze ezmne yebune edivisu ti de tiayo yo pante kutu biro da kan katan ndu bukane nan dare kan de karan du ya tariya kan du yo be kan ngi vizu daga tan ndu
2: manno bata pobozo se solo que no zoque da voz você é o pse wolo é mal mas da moze né é la cardan é pose é desse quanto cubando ma quanto ndo ma wena quanto ndo ya la casa nzima la kene podamuna Yahweh.
3: Embole.
2: Ne e boss ke balu se ekpo ekpo.
3: Embole.
2: But that role man jam boss e yubu zo boss ai ke balu manye no se. Ngham nyim na. Ngham ala fie na. Ngham ebe ebe ne ebe alwa tne yubu zo boss man jam.
3: Oso wir.
2: Admada.
3: Oso wir zo ayo. Nwa so on den nyim. On den bizu on den biting on wasan biting piyo. Blabu ne alat ndale. Pocho nun su pati ku dal boss so nge muris nyata na ben labu biru. Pangoyo na pala bezo so jola le inta le mbe poko po le tindu na zimbola nzimbyo zongoyo ndendu nda solabo
2: tu
3: yo dombo zo somba yo ngi olembe poko po ne exibyo ele tronim da zimbo nda sabason lab de kadambo ele duma la kambole mbozo ze edibizu tinyone mbozo la katagne yo pese wono osda osmas bire ni nuri ni stada numo kajela donc pese gredo gongo mbozo so so sinangne ede wibyo dale nda stolo katakamda dar sam bire wo ele rodo tagana osmas rip tel tane tibo ndire de asire tibo de ke ni ko tondana de ke asire na ele mbozo se ahang tumie ahang ngul sinda ahang ngul la voyage ahang nbuwa ahang walto ikizu ahang putne pese gredo dikiyo ele kaji bisik dik dik yo kaji lambo bozo wo esmas onyo sang ne ngwende ke ngo yang ngo andalo jolo sam imang ndik kam do yo ken ke jala lambo bozo wo na bol de gane mboza tajnele pirinang ha fisu le gizibre ngong gong ka bi dinga ka harum ku yo ngon ko dong na ko yo bo zo kwasan tujuna ko bo zingre gidibi apotna yo le isu habe dung bo bal ze mbaz ba sabaya bituma baba akhan ko dum bi bi za el bizum labna bulab don ngong le lenga gidan do tin ding wendo no mandang suyo nya bizungo randa ko tal kal pat ko tuwi se ndin na zambole e wasan ngun nya ne don da e wasan eh ngwe eta dal ni zo tulo no bizung durung no ele po zambole ni gemle mun ni zambole fizung ko ngong kong se ko sinang ne nge osobo osobo wa don bole
2: manja mo bosse Like a father,
3: people are saying,
2: get out. Like a father,
3: father,
2: ratine.
3: I, father. But don't get on baptisé, tu es prêtre, roi et prophète. Oui, c'est la Bible, la Bible, la Bible, la
2: Bible, la Bible, la
3: bozon lem ne herende yo bozon lem la bozon mo sobe
2: sobe
3: sobe bozon mo sobe
2: to no no ko panto le
3: ele bon maman ta maman bazam daniel bayam ele son da zum zola sobe eh mazalo bozon ngi
2: bo bozo se de da so de
3: na ya baye be kala ka be kala me bozon be kala be ka ngun wasto ta ga gën gën gën gën ne
2: wol ne les bu bi yo ba ya se so bi ni le so bi
3: ne mo mbo e mbo do ka bi da xara le pita ka ne a du du ma a du la una zo ko ne ka dem mo bu gën xara les eh bu zum bo no bal ba wasan fo sono selam okay pa ba ba xara les ga gën ko wasto nim ya na bi wo wa fo sono selam bi yo
2: e zi ba ya bo se mo ndo ba yo
3: eh
2: ma wa bu
3: e ba ba
2: so ba so so lo
3: mo oui me va tong mbule bon na ri zimbule bon zimba ya
2: ba tong zimba
3: zimba ta ba ba ba song song mbio ha ba song mbio chideli chideli ba song mbio ha song tang ya
2: mande
3: wole nai ayo ko nyaara nem bisan bisan lazi ha ba bang wala zimba song mbio
2: ele ba ya yusu wasa ya
3: ba song mbio ka wasa kana
2: wasa gene ya ai blabre o puta kambo biebne no no na ka be dno baya ese mazalo le bose ole ole nyin mazelena
3: ngobo ngobo ngobo zena nyango kambo ngobo pa jozo ma ya ka ba re so ba mbiya blab e no re e bose ngo le zeb da ya e no no ko le zeb da ba gwe po tono rong meme so no don ne la ko a cercle fa na la gizu ngo kambo se rumario kena ese ko ti da mbiya ko na yin za yo ni so ni sa kam dele oni ke la ka donc ebes any of that bugana bu tugan was out kre yo o jon lam biwa mebe te was out kre isu isu
2: la buiru ye mbuyo no no man de manwa so biyo
3: oi
2: yasu eso biyo tom singne buiru ko bi amma mana kamar da to yo no no artala elu lumimbia ne eros esohanam
3: osohanam ba pozong lumpio
2: sapo ya ku ku ku so pozo se olo ekpon ba ya ansei kumunta bu cho ansei la ne bu cho ne ba so bi selum da pe u ki le ekpa ko hela et no te bu e yem yem to ah to to le to zo da sar le ke lo ga da lo sonzre le bu gla da so bu ya bu so ne so bu da re unu na mbo bu gena yo mbo bu du zur pem sar pa ko ansei la ha re bi yem de ga wo bu da ne na na la ke ne bu zo nyo zi yo eh ja ko da de re u pa ba ege pante ko tungu ko yo le ri chang du so tabaski tabaski
3: malande
2: kadando
3: papara pa so so don bagan be te kalan ndoze pa ko kon pa sa no soyo na don bagan be bedalat ndaze pe se bagan be pigwelu ne baya be de so pa ko ba ko ba gonando pa la sa sacrifice la sa sacrifice pa ko se pa so pa la pa la so pa la so so na to ta da ya ni ba ba be bagan be se pa la ko so so ele ba la ko so holo pa la yesu se ba don pa ko ba se ba la ko pa ko ba la ko se ba la ko don se 20 bi jala mo suje isu jala mbadele pago mano noyo no bago ha puto bala bala mo sacrifice pa pa pa ko ba wase ne be sene so don pa gan wada ga ko kbango is always a bowl and double bottom of soil, person that and pay to go down and do this
2: and that. Abu Karim Abdulaziz wa kidiku fo wa badna mbiyo bo bielene badalo mbiyo hale tambasi tahalar lakendo na rede ijab wa bawo tamase tete kenambasi ele badna mbiyo mama nase alwato le nyarro ngwene nyungubu el rese yo to badna lak kasando wewo dew ele budake na hunga na buyo budake na mbuzer mazu yem sapato maso ai lakas nyanta balu air wera majol ne manjas nyarro le ndatlise malis nyande ya nyaka santo le putan na mes ai ne ruera majol yo alwat mbobu ese tlane tubuz ne ruhong de nda mayo eh biyoge rezo malam limam wa mndene pai mbazana manja adamu abdullahi ke tobru kopi nda soño yo monzong menzen menze mbapalem de ne pai togutane ajele nada
3: de dipi ba mbage mang de nayo
2: abasa
3: abasa ba
2: enio mondo mandaso da ya suso Mondo so do me munatu mbale mba mondo so malang dena bazua mondo so boyo padne pai mondaya no mil no yo yo yo mezemundne pai se ah e duwe yo duwe radio royal royal ya bule to ro ro kidada ro ro ro ki burja ki cha cha cha cha ne Manjama he says, son of every maiden name, Mondomar Dukuna Natu, Possus Rukun Dukum Nebuchorbus in the son of every maiden Tom. Ndolendo, the John Hodonguquier broke, the Scrubby by the Santa Rawiawe,
3: Bullet,
2: Mandana Sims, Joskuna, Beda, Jonah. Na rede to goda na ze webrom yo muzanyo tnebi na same boss na na webrom yo santarona
3: ay mo manna bem bom
2: boss se santarongo
3: ngob don ze back 1 baba probatoire baba premiere yo pede nya santaro ket kezo podola la bazani ani ngo ngon place bazo e baza ok ni terminal ay mon boss was bezembul ah sem pogonam be paul be lambala ba bobo bobo bobo da po na bedim bom bukan kan dizem bedim bedim bom bom bukan aba dole be ah bala be bala be ele ah bala bom bom ba bezo ah le bra za za corruption da boe egbel ka ta bu ki bala bala egbel ka mo jamie e du bel ke ah en za jinga gar ka li bi
2: egbel ka e mo jamie e de pel le ke ah to te don da ga man jak ba gba ze man be yo do yo ka jala da man jak mo bo se e se suklu bo Cause we elewe the bozi kajalo school the damulurungo same the record woloze college the tank tesoro by a troisième to so lycée premier and terminal. Aluatum duke sukulu bo kajalo da poso kabase beleko to do kabas nyozoge kede santaro tesokne. Aluatundo, nebato kozukozuele nase. Santarongo kugena santarongo ze ye elkatak bagba e klezo sukuli zirbo e kajolo skule lu sendu college da ya rubo zi terminal zo campus yo. Aluatundo ke pozo subite skulu bonga kabaze ke beleko.
3: Belko tule se kajela ngozo papazo wo.
2: E de babazu
3: kunyo pundi babazo de nyo santra babazo nozo mu bio en babal be ke la jung ke yo babazo ko nburo son babazo be pou ngjal ngbel ko zimbolo ndang mo yo to lo chumba gbel ko pata lo mbio ni da zidu mu bio ba ti sane gwamen tene po zimbolo ke ngum jal ya lo ke de ko pundi babazo nyo nozo tan nyad gbero mbo zungun ma ke te zwiso no Basuru kajala kekui basu bundi basu pa kajik bayro basu belko ya belko baru mubarak sano belko buci barak bayo nyikir mubelko ya baru mubelko tangu se ko dalo kase ni lepchum basu belko tru kajala keku basu belko kabut tem tem
2: ye manu bade basu siyezi nomo ha mo kongozo pamun man bacha resele sukul bozo ke kungu kajalo ke ko kana ke kungu paru sukul boru na ngbongo ke sukul ta gba gba ka bazo gbele ko
3: ba bazo gbele ko na
2: pato me bazo gba gba le bozo ka bazo gbele ko ye mano da mbubuzo no biele ne ka bazo ne ka pa mbozo e paul ke ge e nyo da ko se ne ekpa ya e
3: Now, all the way up is on the bill. Could go up as an academy. Mbugan no more bang goes out about Zingos with Tingle. Away, it was a gimlet, it was a nib dial. A lullaby like a mango. Busabu and hair, bullock cake, cake, lango. Basabella cool, poor hair, no, but I didn't have it. I go, Boso, what is in bullet? Is now a black dinner. You wouldn't the bellake. Plaudo ne went and never that it is bull by uncle Belkin. Gong than Bessel Boy Child with them on them W. On them W. Rodu, who Langon Boss and them Jor, huh? Ellen Belka, Ninig Mladen Lager Day, Santa Naco, Nazan Bullabano, Dagon, Sungon, ah, Rao Dune, Mango Malak and Yos, one Nazan Lepuki, on Nazan Malakine. Bolak and Bulle, Pernandra Sunda, Ellen Zumir and Bolan de Lazan de Belke, Nzuin Mangorenzi. Plaudo ne went and never the mere. Kangun lak ze mo rogun la bo bi oyo mo lak e nu dale u mo chari te zon dem yoro ha po zumbul ba la bo so sa putna ko so no yani po zum la bo to mi
2: la bo to mi
3: ngbel ke bi o la bo to mi mbo mbo zum dana wo mbo zum bo je ba es ma balak ngene le po za ro mbo zum bo zum sinan yes ni no ze mbo zum ne ngol ne ngu ya bto ni de examen yo bon passo ni de ke ke ke la
2: ye bon bu yo na bo zo se su klu bo kos kos nga se ko ku san taro sok ne e se de bo e proba pa ba nya de mba zo ru jo na e se pe de ni pe se mba ka sa na no no e tu bo se mbo na pa bo zo ne ba la crest ma na bo wo mbo pa so kala Rot me nebu chana ka kwele ke sukul na nyana odan na papa zone bete zinya mong boz nya na laka baka nyande ne rot me ne sukuli teme nya yo tuk bozera kabe ma nguk hayem ba kabe tango ndi podan lum laso laso alwat ndugem bzu nyuya na bzu nyos nyande ne e ndelise alwat ndene bozo meng bele kalwat ne bozo mala rot me
3: len sukul ngo demang no pour la kende son la crowd mena ndeng ne pour ngezale pour zum bing belking back base le ngendo dum dooru da jammi ndo jammi ngendo ngulong le nguy debi dene de ba wuy zum zum kan kayale ngba ne kay ngbelke inde kan ngbelke blabbi blabba ngom urna ko long la raw no dum ben ng ndo ngbelke ndo be gana ta cha zum ngunya de ngul ben dokay ne ndol kayo wul ngendo ridu ya ngun ne mvele ya ba role ngun ka ngun ka pitike mo ngun ya de go malaka
2: ele alwat ne ezi dana sukuli ba za bo so mbaz bele ko ba ba yo ndo manja ma ta so le ye bu ge se e bagaze ze bagazo de ni ya be ne ya re bis ne ke kin ne lal na na be ne so ba ba se e be de santaro e na putupuso la ya santaro dalwato pedem bazo leo toma be bazo ne popose no etas beleko ele no esen e mbuzo ndo sai mbuzo mbeleka base alwato ndo putupuso ne ekeleka base ya e bere etege e de takeoda
3: no to
2: santaro dem bazo leo ele mandanas ka bazo mbe yik takke ombu bagba pui ti chomna bata ya ye jo chom takke oda alwa tundu ya na bazo ipo de yo ne ebusine e bere sege so takke onkata
3: ai ibito si yik de ka ba yembo elmbo bo yo obo la ke ke ke yo wal de pal de min de bale ko le pa la mbu viru elonia ton sembo le mbo la ba yo de kambu bala ke bu da wo zi ne da ho da wo ne ele da sbele ko le mbu chi mbu bala ke yo ogonda na la tudu mi pe tele ele bo sala tndaro le to nda ru na ha be ala to base pdar spe no ogo mo to go hes base yo mbo ala tnu ka sa yo e gbalake ka ka tar na ala tnu le euro ta to zo euro e mbo balak che yo bet kay bet dom ke gbalak ka che ko mbalak so no so ke ko che mbalak yo bet dom ke gbalak ida sa to yo ala mbo bre yo ko vere
2: o e man no go de e dem zum se son de la bo bu ne yo ya kvin de baso santaro yo bener baso na don mbu baso na yo breke mbu baso se ero si
3: mbu de den gbele ko
2: belkom
3: bre tina me ron mbu guluna chong da mbu mbu jozo wo igul sibi yo gana
2: na fo he tas ge la ka ayo
3: pa den be ha wat nda black revision deux semaines
2: tu tu ndo man
3: ala nda le pa se gbele ke pem zakye ele baso examen le das wo ze gbele ke pa la bu che mbu la ke se pa la ke se toujours che gana so nambe lu dambe gul kay deng ne na studio mbombose o jo jo diya e wel sub yo ne tong ne kalo kalo pirke la ke ya ha wisdi o ke la go terole a jamme ta jamme e la jamme ta jamme gon o so yo mbo bala ti mbesi bi tela ti
2: ndem la bo yo ndem kon ne ndo samanda
3: la yo ndem mba si ya ya sa si wul na se be mala ba no ala ko do sun bon ngulu na se be lambu re.

0: isku daayo daw waan la leeyahay abis roosa boosan jonnaas wan dawduku heen dawduku la poos niya poos niya la poos tawna wo ime ponel niya yaaze abis roqli diye abis ku daana plaba daw minima kel daw no poos poos yaaze ko roosa bchaas bso idem bi boos la bi prepare da ko bin e moos ton e moos bi doke e be lak ha ele to do male sumen ngu dal boos e nya banne e bi e hay no mone e dang le pa dam la ka ta pa che se mieux be do sala silabo ya la la o kon bi yo en ta ko go ese o todo no era su bela ko e gene no ku long nere do mi ele sumen ngu da o kon be da so ya la na kon le ya ke ese bu be do men no ba kro yo no ya interaction bi no ya o kon be bo do cha ese ba si o todo no o sol e gwel ke e gene
1: Paro se santarole poese tonu momo chambu
0: bne bno
1: bne tonu nyanyu momo siduye bandana ele tambu kulu ndeyo bno hire lo se bodo tomulu se santarole bne chambu leze
0: bana
1: mbobu yo bo yo ele mbobu gena mbo soro bdene e biyo yo esi yo tom sing sa alwa totala yo to pasa teme pasa kabazo kale lom nyombo ye ka haso ta kaul ka has lelele koko ko so kalum le kecho bazi pucone kere ele chonna jolo reuse pab kenna palme pab gelilima di jabana se business nyo
0: pucone
1: pucho mbubio ta dalo atu no kakizi uzo ka dalo le
0: jawai jawai
1: atu ke yuna bero ko to kere kaso sukuli e kudu dalam gadole papa sa no no ele gadole e hombio honge ti tari tari nyo soni ne yeri nya ban ne dile bi yo do bi ti pese koso koso le o ba si sem de bi a mem dolo be pe sem yo na ra la ba bo terminale so no pa ba lo bu chobo pa wele to lo ti fe no le terminale le we ni to no e da cho no se bu na ke bo lo ka kle ka ja ya ko donc pa e ro lo e par nya lo ne ba ko es nyom bo ne mpa sen sen ne ne ngolle na se bu bo so bu ro yo ya we
0: ambole
1: to nekro wuliyarro na butal bora correction be dina wa don wan ras bazane nzoso khononge tete wuliyar tete chichawa
0: ah wuliyar bibia na bagna bibia bagna ele bala bal to bin da da to po bala kele ba poro poro senyami na bal to bin to bozo ba dem nzam bo gana bo rum bo bon ba dem la to mi ba dem be wala pala bo tale bi kan bo chola zam bala kene ah buda buda kel woro
1: yi
0: eh buda kel woro ni ma sam ne sam bala kay buda woni ya
1: fa
0: so la bala kay
1: ne
0: bala kay ele bden mbio ta adama ta bozo eh true al bozo ya bon pa we sam so bozo ya na bele bala glaw lo ele bo ya bo ro la glaw lem du zuze ah ndo bel taze so ro ni ya na sam ne sam la kay cho chin woki buda lo zuyo badam la uno la obase so base boyo so el nyewe nga jayo so angdum nyewe nga bu jayo de nis nyabu yo nze ko so nga ganyul leng ngare peteko padre ke ya pastor ke nyero ba so angdum se nye antan ko papa ko ko ni de autorite ngone nze ngwasa bwa ngare mu jawu dum bu le pues pala to no se ver wa se miu ko pal do norwa bu ya bu da ko to na bu ro ro gluta ulbe tu lutu ne e de la dumie he yisaas bala de na ko nyiro rewon pu nyow c'est mieux que padawol to na bi ni kadi ah ko bala bi bala na ko skuda ah osuma azan la dumie ele la digam la dumie tundo ele osuma azan on web da abi ron la dumie ngbala ko ele dengle his ah ngbala ka ngbawi de manes de mbo ganne so de dum e ko ngala ala dumie rurun da harurun sala dumie ele osuma azan de on web da ko na bi la ke ha donc rek belka dum sukuli la ko sera bete dang le ah pour revenir la buyo ni ko le wasabi yo
1: la vale e haru rum rum ini daru on de lambo bkena yo ele ti ai ele we e karo pero to yo ni ni e jusuru yo to to yo rezona ne de so mi se mon ko kare mon base e jo mon de radio ba jolo mon base e jondu tiktok ro mon base e jondu no ro youtube jo ya mon base e we e rank rank se e kone e ma message wane e he rumboze pgena ya bobo de kana de se mon rasse e la vale yo sonde rezo na zale menzo traja radio uriol nyodo raja lemo mazay tendi wa mbio mazay e gondo role e gondo ko fatne tubuzne tpeleke tuulese tiriru toyo majo mon dos mi chronique de la semaine mon base enyenose e pane mentang en base enyenose mon dombia mon dem putne mbu tne elak yo ne zola se pa ma taka yo da e enyita e chronique de la semaine le eno etang me ah na ba eno chronique de la semaine ngon ma yana kengaze ba nyen chronique de la semaine ba so ba yang yo ngana
0: Bagno Cruy Class Men, Babaye, 92, 40, 38, 43, 92, 40,
1: 38, 43, 92, 40, 38, 43, Nale, Nanza, Pere, Natsul Tezu, Nanzane, Natsuyole. No crónico de la semana danne episode ya ne bob de ne no suso ta ke da poso ele monto sos ori al kunya wetam enita e tukundo yo e betene le ta lo volum yo ela vale chinde face sa e disu vole tanamire to ka ke de kafati yo la vale yo la vale si

bana afarafani gloto gubunu metil ocha joglotu kitigulo tople gubunu ge krani tulidi itumo medunga nyoro eji gloto bunungi hani pa de gimbu asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugloto alo akwadugo de gamanye anyurwa gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaleku malayi ndiye mbunu mamatofu nsindume chu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde bifa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu udi ibusu inume malayi ndiye ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali yivu busu nasaga kajangwa soro roa ganinga ndiye ni malayi ganinga igbala nesubana ganinga igbala giyerwa yame jime fata gunobunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganinga ilayagi fakra sangwa fete imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibaradang de itungo mamata dun fanyi nesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakpal mbiye fechuge alobo echetema nunu malakal ganinga mbiyesu nimeyi ganinga igbala yayang mamela mesu atemi de ichicha ochejo alotwa anyiro ichicha ganinga alotwa li anyiro ajabunu atangfala ali gowji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mwabunu mebali nisumo wala ba barwa nguona atangi ajaba nafara.

njẹ mo tun fi akabo re ko si lori eto wa ko le danu la ba lo ko le danu la ba niwon gba je pe a fi reti o wa wa bin ti laye lori eto ilera loro sa ti na pa ni lati kuro won mo pe lo so sugbo aba abe be e je sare bi ya sori oro kan ti ohun na nja royin lowo ni gbogbo aye lowo lowo bayi to je pe ohun le ya ko bi oro yi na ohun to lati ya ko bi oro yi ohun na nja royin ninu aye gbogbo ana lo si ti lo ti kan.

ṣe radionic pe gbe fun minisi ma ma tu television ṣe fun ma tu radio ṣe fun yin ise owo ta ko niyan a de kakawe agbo ijade nwe ni agidingbi government technical college ni agidingbi leko an so le tori awon ta jo kawe jade ko ni mo mo pe ah ah en tin soro yi o mo be lati kewu odun 1988 le mi se wolimo odun 1988 ni mo se wolimo amo a ni ejo ni jo teni ka ma mo da ejo ko ni je teni ka ma mo da nkan se awa muslimi ogu to wo lo gbomoso to wo lo oyo yi awa muslim la kogun wole be ma fe ka so awo so awa muslim la kogun wole awa lo lasi bobogun

0: togo sama bile ne bo togo donglo bono no mo dale minisi we jon ne do no dala fi do me yoyo ne inisuru ya ba denga ne da man gan go jon bo togo donglo bono yoyo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo togo holen de ne da titi ne be te ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pede u sobola ele hong de gali dale bi hi u lu nu na ada ba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dam bo ne to mir ne le te bu ze tu ro jamie sobor gi ne mbuli ze pulu kon botu go donyo tom du ne minisi we o jon ne to no da la fi du me yo yo dam no no ni inisi we ya
1: subana a farafani loto gubunu metel ocha joglo to ke jiglo to ble gubunu ge kran chuli di itungo medunga nyoro ke jiglo to bunu ge hani pa de gimbo asobe pere sonsoni mbimbunu mamoto fu insindume de achicha ganuglo to alo akwadugo de gamanye anyuro gowiji blaga bunu ge klanyi ilol maswa tabinle ndinku igbaleku melayi ndiye munu mamatofu insinume tu busu sangso ma kata jamba soro isiga balde fa ni mala yigani nga igbala iyerwa mala yigani igbala gipara ginasu ibusu numero ibusu si ibusu sunu udi ibusu inume mala yi mbiye gani igbala gebi gabunu makugi gisiga bali yivu busu nasaga kajangba soro roa gani mbiye ni mala yi gani igbala subana gani igbala giyero yami jime fata guno gunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata gani laegi fakra sangba fete imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi subana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangu soma kajango sorwa fakpalim bi fechuge alo bo echetema nunu malakal gani mbiesu meyi gani igbala yayan mamela me swatemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija gani ngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mwabunu mebalin usimo wala ba barwa ngona tangi ajabani na farafanyi